Ukhonzi FM ukhonzi olumaphingo phingo ukhona ke uvikizitha mlontsho lapha ya uthi noma kunzima kangakanani ungalahli themba lawo ke amazwi ayekade watshelwa uma wakhe okuyiwona mphilisayo namkhuthazayo ngaso sonke isikhathi bakithi uba nomunye khona

0: Sambe, ukhosi sawubona?
1: Sama sama mme jitswa wena?
0: Ngiyampu me.
1: Uyaphila?
0: Ngiyaphila sisinjani?
1: Hayi ngiyaphila ngiyaphila. Cha nama angifikile jika sisikhathe sishayile cha ngithi mina mina wami ongijwayeza ukuthi wangifundisa ukuthi obonga ukubonga kubalulekile. Noma kuthiwa kuncane kangakanani ngoba ngisingane yakho uma uyinika into uma ingabongi ayikhutha awukhuthali wena njengomzali. So ngifuna ukuthi kumuntu obonga lokho okuncane onakho obonga uNkulunkulu nje ukuthi ukuphila bese usebenza kanzima. Izoqhubeka uzobona kwenzeka. Ngiyabonga ezamazama magic.
0: Thank you Mpume mfowethu makhulu kakhulu lawo magama. Ukhosi sawubona?
2: Yebo zakumsebenzi.
0: Unjani?
2: Umkhaya wami uphuma Mpume Masikane khuluma nawe uVusimuzi bomusa uBrian Christian Venkana. Awami akhuthazayo athi kubila nyana nje. Ubothanda umakhaya ngiyithanda wena.
0: Yeah.
2: Bese ithi ingoma kanathi nonkanyiso ithi dumisa Nkosi phezu kwesimo sakho. Bese ithi ekugcineni ungabi ohlakaniphileyo emehlweni akho mesabe uJehova udebe ebini kusho uVusimuzi ube ngumusa uBrand amkhize ejabavu enkandla eforma teacher. Thank you.
0: Danko Ukhonzi sawubona. Ukhonzi siyaphila njani?
3: Hey asawazwe sama sama.
0: Eh ngikhona.
3: Awu hey sesanjelwe uwe napa.
0: Lapha kudabulukusa ngilana mfowethu ungesabi.
3: Eh khuluma noSamanda. Khuluma noSamanda la nje mara impongo silandela uBrenda hey ubukhaya wami.
0: Eh.
3: Yazo manje lezo uthi nje ngibekhosi lethi babusisi abalamla ngoba othwa abantwana bakhe oh.
0: Thank you buti.
3: Yeah, mfama ndandi mfosi. Awu bese ungitelela uMiya uthi hawu uMiya. Angabi nenhliziyo embi phela. Uthi Jehova fana apha abanye nelinye ilangathi womunye elabo. Manje ngifuna ukudla yedwa sephelele kawina yena.
0: Ey uMiya ngiyambona nami hayi hayi hayi. Bye. Imzuzi ishaka lombile sele phambi kuthi kubumbane ihora lesihlanu ekuseni.
4: Umsindo wempela sonto nozama mseleku. Zama zama magic. Umsindo wempela sonto nozama mseleku. Zama zama magic. Umsindo wempela sonto nozama mseleku. Ukhozi FM. Umsindo wempela sonto nozama mseleku zama zama magic.

0: Mitshintshela ke kusenothi ke abazali ngaphambi kwalokho uzweke uvusi nova kade ke ethi ke asiphelelanga kule sihlanu ke kuseni sawubona kuwena usanda kuvela umsakazo wakho osanda kungena ohlelweni lethu sizipholele sizohlala nawe nje kuze kushaye lona ke ihora leshumi nambili sindawonye singena kuzona ke manje ezam ezine iy'ngoma zakho lezi mlalelo Khozi FM osuke ke uziqokile asazi mhlawumbe ke usuke uqokele isithando sakho mhlawumbe ke uma wakho mhlawumbe ke ufisa nje ukufisela umngane wakho osanda kuthweswa ke imiyezane yakhe siyazi ukuthi graduation season kepha ke namhlanje singena nensizwa umxolisi sawubona mxolisi
1: sawubona mazulu namphila
0: uyaphila nqengelele kamnyamana
1: siyaphila
0: mna ndingamondi
1: awukwazi
0: ayiqedwa ekusende namhlanje usibhalele lapha yakumakhosi ayibo zinakusengisi kumakhosi kusimela m@sabc.co.za waseke ucela iy'ngoma zakho ezine mhlawumbe ke uyibhekise kubani le ngoma
1: eyi eziyingoma nkosazana ngithe nje angiyithathe noma ngiyikhethe zona ngizedlulise ngiyise kwenye intokazi yalapha yakwambokazi le nkosazana ngithi nje cha eziyingoma ayiyithokozele ilalele umhlaba wonke uzwa ngithi nje nkosi yami hawe nkosazana wazowuqoqa umphefumulo wami
0: nkosiyami zithini lezi ngoma
1: iy'ngoma zami engiyicelile laphana umbonge mndeni useyongiqedelela bakethi isitimela sasezola useyongenzela konke bese kuba amadamara lapho ufred ikwala bese kuba nomcebo ungakwazi kode amasango urex urabani ngezane esibhukeleyo uyobona nawe ngelinye la
0: lalele hayi mnasekuza kuvele ngimthole
1: Awuthi
0: ngizama ukuyothokoza lapha kumakhosi. Makhosi thabisile mbokazi.
2: Hayi,
0: thokoza makhosi. Niyaphila ekuseni?
2: Thokoza ngiyaphila nja.
0: Hayi, bonkosi yami, wazovuka kamnandi kulesihlanu. Abantu beholile.
2: Abantu beholile, ngavuka kamnandi.
0: Wey, oh, ngaze ngafisa ukuba uyizwile kodwa iy'ngoma zakho oyicelelwa isithando sakho.
2: Yemizwili.
0: Ngicela uqale uyibongele nje before sise sidlale kwale ingoma. Anikhuluma ngikho mina sivalile ikhethini.
1: Ngokuzazana ngaphila.
2: Ngiyaphila ndati.
1: Hawu ngiyaphila ngokuzazana cha ngithi ake ngithathe nje leli thuba ngicelele izingoma ngithi nje akunawo amagama yizona ingoma ezoyikhulumela ngithi nje ngiyathokoza kakhulu. Ngiyabonga ntombi.
2: Nami ngiyabonga kutshengisa ukuthi uyangithanda nami ngiyakuthanda ngiyabonga kakhulu
0: oh yazi yayitlita yeyigana ayitigoniwa lena siyakubongela sithando sami siyakubongela thabi siyabonga kakhulu nakuwena nqengelele ngokumcela ke le ngoma ekuseni
1: ngiyathokoza kakhulu

0: Ngiyabonga mina lo khosi FM Siyana again izo senzo mvoka Radebe sihleli nayo nje sesizwile intizwa ke isichazela la ukuthi hey uyazi ezinye izinto ukuplane wena kodwa ke kusho ukuthi ke nomdala wenzuku naye unawakhe ama plan nangendlela futhi enza ngayo izinto uyacabanga uzoya endaweni uhamba uyokwenza inhlolo khona wenzela okunye kodwa ke bese kufika kuthiwa cha engathithi wena udeserve okungaphezulu ngicabanga ukuthi yona into yenzeka kuwe leyo
1: yebo ayon bendenzeka.
0: Alright. Now, usuya hamba ke ula kumbango, siyakubona futhi unyamalala isikhashana. Injani impilo lapho ngoba ungene kwezokulingisa usakumatikuletsheni. Ngesikhathi ungena kumbango uyaqhubeka nezifundo zamabanga aphezulu noma uyama nje ubhekana nomsebenzi?
1: Ngaqhubeka for unyaka.
0: Okay.
1: Ngaqhubeka for unyaka ngabona ukuthi hayi ake ngithi ukubhekana nalomsebenzi lo.
0: So wazama waqala wangena esikhungweni semfundo ephakeme. Okay.
1: Ngaqala ngenza i personal training.
0: Mm.
1: Ngibona ukuthi okay personal training kuzodinga isikhathi sami kakhulu. Ake ngiqale ngiqhubeke la kumbango ngizobuya kulento.
0: Okay.
1: Kwasho ukuthi vele nangenhlanhla naye imali ngiyayibeka ngathi ngihola ngiyayibeka ukuthi hayi. Makwenzeka lento ekuthi ngasebenzi akube khona into engizowela phezukwayo.
0: Kalo buyele move rewind. Ala pants. Phindela umagama.
1: Ngekathi ngisebenza ngibeka imali ukusho ukuthi makwenzeka.
0: Yeah.
1: Lento yokuact ingasebenzi kube khona into engizowela phezukwayo. Ngikwazi ngiqhubeke ngibeke isinkwe ekhaya.
0: Wow.
1: Hayi nangempela.
0: Ubani okuhlele embayo ngaleso sikhathi? Ubani lokunikeza lo mqondo okhalipheka ngaka?
1: Eh akekho umuntu wanginika lo mqondo. Ngangibona nje mina situation yasekhaya ukuthi yabo nje manje yonke lento ibhekene nami.
0: Wow.
1: Yeah, wow. Impilo yasekhaya ibhekene nami. Kuzomele ngilide ngempela. So yonke into bengiyenza bengenzela mina nomndeni wami.
0: Nakho ke sekwenzeka ngempela.
1: Mm.
0: Sikubona uyanqamuka usithembiso lapha yakumbango.
1: Yebo.
0: Asambone.
1: Yebo.
0: Injani ke impilo ngaleso sikhathi?
1: Ey. Ngakwazi ukuziplanela njengoba ngisho ukuthi ngangibeka imali. Ngakwazi ukuyiplanela. Ngikathi uthembise enqamuka ngathi okay nasi ke isikhathi ukuthi ngiqhubeke nesikole. Ngawenza 2 years wami ngayenza i diet ngayenza i personal training ngithemba ngiqeda nje
0: yeah
1: kwaqhamuka umnyu umsebenzi
0: so uyisigantsotso nje ukuqeqeshelwa kwesigantsotso
1: yebo ngiqeqeshiwe
0: wow
1: yeah
0: kase ngayithanda indlela ocabanga ngayo
1: siyabonga
0: so uyafunda ke manje uyaqeda sekwenze kanjani ke siyakubona futhi nakho memfu usuyaqhamuka futhi kwesigaqedisa izongo
1: yebo kuvela omama bomthandazo. Sushuthe kumama bomthandazo isuke lapho singene kwisono. Isono sithi mashutha kuvele iCovid.
0: Yeah.
1: Makuvele iCovid hayi sithi kuhlala phansi kodwa isono yaqhubeka yathi sichaso nikhokhela le mali esivumelene ngayo. Yabo. Hayi sijabule nathi ngempela.
0: Kanjani manje?
1: I contract somo isayinile.
0: Phela lana ikwa pay as you go.
1: Yes.
0: You earn as you work.
1: Yes.
0: So nina ngizibona kanje ngingasebenzi.
1: Asithi nje ama decision as bengathathwa la South Africa.
0: Oh okay.
1: Yeah, bethathwa ngale. Besho ukuthi cha abaqhubeke sibanakekele ukuze mesiqhubeka kungabi nama complaints. Yeah. Yeah.
0: So nje sikhungethe ukuvethe njengesizwe sixakekile sihlele makhona nethu. Kunabantu nje imali lo ingene njalo.
1: Yini ibingenile nje kanjalo seshayini. Unkulunkulu mkhulu.
0: Hayi mkhulu mkhulu.
1: As complainanga thina.
0: Now sikubona ke kweminye yalemidlalo. Mina engeke ngiyubize ngegama.
1: Okay.
0: Ubaba unabantwana ababili.
1: Yep.
0: Right?
1: Yebo.
0: Okay, unanga kokuqala?
1: Ngina 32.
0: No, ngikhuluma ngeingane. Sikhuluma ngasiphumile manje bese sikhuluma. Sikhuluma ngaba offsprings.
1: Okay.
0: So unanga kokuqala?
1: Una 3.
0: 3 years. Owesibili?
1: Una 1.
0: Una 1 year. Right. Insizwa ke lena mlayelo cause FM. Insizwa umzulu yale eBergville. Right? insizwa le siyibonile futhi idlala indawo ka senza ngakhona.
1: Yebo.
0: Iyayimela futhi nakhona. But usesikubona ke manje awu. Nangi sethandana nobulilo obufanayo. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe akusinto eza kalula lena uyireceive kanjani leyo role ngalesikhathi kuthiwa ke hayi ke sizokudinga ukuthi uact le party le ekhaya correct one
1: hey inkosi yami soqala nje ngobaba ubaba ngathi ngishutha le show le wayesasebenza
0: yeah.
1: u taxi driver awucabangeke umuntu owayeqhenya ngendodana yakhe from kumbango ezothi yabo lo mfana lo uyayishaya into yakhe
0: yami
1: mangithwala le role athi avela ngibuza ukuthi manje niyaqabulana yini
0: njenga wonke umzali
1: niyaqabulana yini ngithi cha asiqabula asiqabulani kodwa makwenzekile kwenzekile ngoba phela ngithemba ngena mina kulomkhakha ngathi ngifuna kuba iartist ngathi ngifuna ukwenza ngalendlela ukuthi abantu bakholwe
0: iyona athike le
1: iyona athike le ukuthi abantu bakholwe ukuthi umuntu azokhohla ukuthi ayibo konje ngibuka iTV yabo agxile kule story angikwazi ukuyenza leyo nto mangizoba nezinto ezingivimbayo ngenxa yokuthi ngikhuliswe kanjani noma ngiphuma phi yabo
0: kodwa ke ekhaya bagcina beqondile noma wa
1: cha bagcina baqondile impela
0: okay
1: yeah bagcina baqondile impela
0: uyazi ngiyayibuka lento yokuthi he lento singayithina singayibuka kancane emsithathe kancane uma ngabe sisuke sibuka kumabona kude imidlalo esithandayo nabalingisi esibathandayo kodwa nginento ethi kunesimo omqondo kufanele usithathe imihla namalanga ama role ngokwehlukahlukana kwayo isiphi ke isimo omqondo wena ongena kuso ngalesikhathi uzofakwa kulento ongayazi noqalayo kuyibona
1: ngenkathi nje uphuma endlini uyamkhohla uSenzo
0: ah okay
1: uyamkhohla uSenzo uthatha le bio abakunika yona ukuthi lo muntu unje uthanda into enje uhamba kanje ukhuluma kanje uyithathe nje uyiqhoke yonke leyo nto ukuze mawufika lapha uSenzo angakuphazamisi
0: yeah
1: masuphuma uyamshiya futhi lo muntu lo kade umlingisa masuye endlini umqhoke futhi uSenzo ke
0: Senzo ngiyazi ukuthi uyinsizwa engahlali phansi endise sikuzwile lokho uhlala ngaso sonke isikhathi uzama ukubheka ukuthi impilo yakho ingathuthuka kanjani ngaphandle kokuthi sikubone thina umlingisi usithokozisa ungena emizini yethu nasemakhaya ethu njalo ngeyikhathi ezithile size senze amachashaza sithi siyombona ngesikhathi esiwukuthi senze point nawe yinenye okwazi ukuthi uziphilise ngayo eceleni ngiyithandile le cushion oyikhulumile ukuthi kufanele ukuthi mangila kodwa ngibe ne cushion engizothi mangiwa I land angisho ukuthi Chris
1: yebo ngaphandle kwe personal training kunomalume la umalume Bongane waye wangibiza wathi lalela mshana mina nginemkhukhu la iAlex
0: aw bless Bongane
1: nginemkhukhu la iAlex
0: yeah
1: ngathanda ukuthi wakhe wena ama room la iAlex ngoba baningi abantu abadinga indawo yokuhlala yabo ikhona indawo kudingeka nje imali ngathi hayi ke hayi ukhuluma nomuntu right impela ngizoyenza leyo nto ngoba yena umuntu owakhayo vele wathi khululeke indaba zokwakha nanani ngikuphethe mina wena uma kuzoba nemali
0: unendawo
1: unendawo
0: wena unento uphethe into yokuthenga
1: ngiphethe into yokuthenga
0: ngizoshaya i collaboration nje ngazi ngiyithanda into
1: saqala lapho ke impela ngathi hayi ke ake senze nje mhlambe i room eyodwa sibone ukuthi khamba kanjani cha silakhe i room elilodwa ungene lo 1.5 ngithi yazi le mali eh ingasiza impela ekhaya nokuthi mina libe ngikhipha la ebhodi ingasiza impela ekhaya iqale kanjalo ke lento siphinde sakhe le new room siphinde sakhe le new room yakhe ke lento ye property ke la kimi yabo so nami ngize ngifunde ngempela ukuthi hayi kunemali ngempela la kwi property sale besiqala kancane kancane kancane sagcina sibambisana nabanye abafuthi ukuthi makukhona isitolo siyathenga makukhona iroom siyalthenga
0: wow
1: yeah so yona indlela engiphilisa ngayo nami ngileyo
0: ngiyazi ngiyafisa kwangathi noza kwena endimeni bangalisika leli phethini bayisike le ndlela owenza ngayo ngoba ngibone ngathi yona indlela okuzofanele wonke umuntu aqale manje acabange ngayo ngithanda futhi ukuthi siphinde sithi uhulu kuqo abese ke mangabe sesibuya Hey ngibuya nendaba enkulu bayakhuluma abantu bayakhuluma abantu
2: Esho we
3: Yilisa nokubonga futhi kakhulu ukhosi
2: Ngena ku 93.4 noma ku SABC Plus app ulalele ukhosi FM luhamba phambili

0: Senza mpoka kateve, sisahle nawe ke kuwana lo msagazo. Kozi ya fam, tlame gen nawe mlelelo sana gustoina. Sana kubanasi otelueni, utlelo gen sispolele. Mina gengu utembega umazondo. Wakwa tele katika sile na yunti. Zo mpoka kateve. Sisa gen ya lepe kvilgo tage itole jaisi. Teka mabale, ego Alex Gondonga Ziatum. Hey, baya kuluma bantu. Enkulezo kuman. Ntapa ngute mnyage ni enge mgage zulu. 2-3 years back. Kwe wane story just cool. Laga kona gossip kailo. Ege wakipinda be nkulu nga uguti ukulelisile, kunengane ge manje aufunu gionla, no kelu ya kal wabuya nawe wabuya ne statement hai statement ese paper pega statement ese video uzo shuguti gias prelela nisa na lezo intolo, angzaz kwa yenu sisi, aga kwa kwenze njani
1: hey, kosi ya mina angazi kuti bayithatha play onto angazi ngempela ukuthi bayithatha but I think kwaba khona abantu abanomona basho ukuthi azini ngoba uyamazi umuntu kanje kanje asithi nje unengane naye
0: oh
1: yabo ngathi base ngiyithola mina lento ngaqala ngathi hayi ngiyangisho lutho ngoba phela vele amanga wonke lawo kodwa mina njengomuntu opost ingane zami le esifakiwe ke ngingayipost ngobani yabo futhi ngayimosha career yami because ngiye ngenza ama business nezingane zami kube ngathola ukuthi ama campaign kuthiwa yenza nezingane mase kunento ekanje iyalimosha igama
0: oyishiya ngaphansi
1: yebo iyalimosha igama ngize ngikhiphe ivideo ngithi mina uma lo sisi ethi nginengane naye enithi nginengane akakhiphe ivideo ayisho yonke lento aconfirm yonke lento ebhalwe la
0: bese
1: kwangenzeka ke
0: okusho ukuthi ke sabona kanjalo
1: kwawamanga cha kwawamanga impela hayi nginayo enye ingane ngaphandle
0: kwalezi so ngamanye amazwi wawubhecwa ngobende inyama ungayidlanga
1: yebo yebo
0: hey mangithi phela sizizulu sithi ayinuki ngosiwanga
1: hayi laphana cha ayikho nje into eyayinuka kwangana inyama kwangana lutho
0: All right, I guess it's Elena ke ngokuphuthuma nje ngifuna ukuthi uzonginikeza impendulo right ngizokubuza umbuzo unginike impendulo fast
1: okay
0: Putu nomi rice.
1: Rice.
0: Puma na bangani nomi kshale kai.
1: Kshale kai.
0: Umsagazo nomi mabona gute.
1: Mabona gute.
0: Mkulu wesintu nomi eziga ezinga soza zabona. The golden oldies.
1: Mkulu wesintu.
0: All right. Pat no pofu nomi mnyam. Onsundu.
1: Onsundu.
0: Ipona nomi rapi.
1: Rugby.
0: Rugby. All right. Yini ke oyenzayo ukuze uchithe isizungu. Tina sichithi so wena isizungu. Wena isichitha kanjani isizungu?
1: Hayi mina mangise gymini nje, hayi. Hayi ngiqedile.
0: Yini ekuma plan akho njengamanje?
1: Uqala i production. Ukuvula i gym. Bese ngiqhubeke nesitha.
0: Right. Ngiyazi ukuthi ushilo ukuthi umuntu obuye enze ama campaign ahlangane nenkampani enkulu. Siyakubona lathi wenza izinto ezinkulu sikakhulukazi lapha ya enkundleni zokuxhumana. Sonke bakuthola kanjani nabalele bokhozi FM nomunye nje mhlawumbe ogqugquzelekile ukuzwa ke udaba lwakho.

0: angra voice futhi ngineflu mina ufuna ngibulala
1: abasa bag inohamba nabo uhamba letime ngaka abakuchuni bonke labantu
0: eh bangizona isitha zahamba to keep your enemies closer
1: so ubagcina closer
0: yes
1: sikukele nge album yakho
0: oh my album
1: yakho dlule
0: Nkosi yami i-title lakhona ulelephi igama lika mamami ngingazi ukuthi uma ka mamami wayembizelani ngolelephi kodwa ke igama lika mamami
1: hayi oh awabuzo uqala nje igama laliba nomlando laliba nendaba so nje asibuzi leyo mbuzo
0: so yeah igama lakhe ulelephi it was actually i-album bengiyibhalela yena and also bengifuna ukuthi igama lakhe libe mawusetha nje kuthiwa lelephi uve kuthiwa i-album kapretty leyo to show ukuthi cha la muntu wanginakekela wangilanda nje la eThekwini futhi ake nisho nomama mgogwami but ngizomamami wangilanda la eThekwini umama mengilahlile wangikhulisa ngila nje
1: umabani ugogo
0: umama kababa
1: umabani
0: umambele mamzobe futhi angishoshadile phela shadile kampele so yeah so wangilanda nje ngingi nothing so i-album mangiyibhala ngabonto yazini ngifuna umuntu angasho ukuthi uma kasibani bani ngifuna akwazi nokumgugula ngiyagugulela phela mina yebo so when I wrote the album ngasho ukuthi okay le akuyona omunye umuntu ekama
1: lalela ke mina ngiyumathunywa ashesha boy so ugogo usho likhulu kuwena uma umbiza ma
0: yebo
1: all right asikubingelele masikwamukele emsakazweni ku Cause FM Sawubona mama.
2: Hello.
1: Niyaphila ma?
2: Ngiyaphila njani na?
1: Siyaphila. Nanga umzukulu la aka sasitshela kasasitshelika. Oh, kithi ungakhali onamhlanje. Asikhali namhlanje. Khuluma naye ma.
2: Nompendulo.
1: Uyasabela ma.
2: Lalela ke ngani yami. Uyabo lapho la ukhona. Ngikufisela kwenze okukhulu okukhulu okukhulu ngaphezulu kwami mimile. Nalabantu ohleni nabo ubahloniphe ubathande nawe uzithande. Yini into eya keeper la ekhaya? Wathi uyofuna i-talent lakho. Sivumele ke manje ngani yami. Kubeka naloke manje. Kakhulu kunaqala. Ithanda ube njalo nje. Inhlonipho kodwa ungayishiya emuva. Ihlali khona nje xa kwakho.
0: Yabonga baye thatha.
2: Yabonga nami.
1: Kuthini makuwena uma ngabe ke usumbona undodakazi umbona umzukulu eseyumuntu omkhulu kangaka ezweni?
2: Hey angazi mina ke uyangazi ke naku ukuthi ngihlale kunenyembezi ezigeduze kumanje ngiyachithiza ngazi ngalelana. Kuba kufanga muntu kuhle kodwa nje inyembezi zami zethu injabulo yami mina iseyinyembezini angazi ukwenzekani angazi ngoba unompendulo ngazikhulisela ngabamba ngeka uhamba into yonke eyenzekayo inganeni kodwa ngathi ngila eca kwakhe azange ngize ngimlahle ngawa ngivuka naye noma sekwenzekani noma sethi manje ahamba ke manjena sengikhathele into yonke engiyenzayo ezimaphutha sengiyahamba manje ngiye egoli ngiyofuna italente lami ngambuza ukuthi nompendulo uyofuna italente lakho elinjani nkosi yami nesikole ungasiqedanga impendulo yakhe yathi ma ngiyofuna italente lami ngabuza ukuthi unayo imali na yokuya lapho wathi ngo-R400 ngathi R400 ungafikisaphi ngoba uzokuphelela leThekwini ngasuka ngaso isikhathi ngathatha ikhadi lami ngamfuni ngamkhiphela i-1,000 ngathi gcwalisa-ke zomathi bengazi ukuthi uyaphi kodwa inhliziyo yami ibuhlungu ngoba ngikwathi uzodlani ulaleli wahamba kanjani kodwa kuyekugcineni ngazibona izimpendulo zemthandazo ngithandaza la ukuthi ngazuba le ngane kuphi ngazibona iy'mpendulo zokuthi ngizwe sekuthiwa sengimbona nami sekuthiwa kade bonakala ku-TV kade bonakala emaredweni ecula ngabodwa ithalente lakhe sezwalithola kade kade ngoba ngala ikhaya ubethi hlupha ngize ngithi mina wo awu safa usindo athi ma into engiyithanda aze ahambe ohlala lapha ecukeni athi xekelele asho ngengini omakhelwane bathi ngani yakho abezikanti usindo ngithi mina ayikho into yena into na athi mayenza azizwe ukuthi uyena manje ayikho ke namtshengizo yenza ke kodwa ngithandazela ukuthi ke uNkulunkulu uwenzile umangaliso ngaye ngoba empilweni seze walithola le talent lakhe welifuna akaqhubeke nalo njalo
1: ah siyabonga kakhulu gogo siyabonga kakhulu uyabona kodwa ukuthi amandla aleli egameni lomuntu angithi lo mntwana nimqamba ukuthi unompendulo kuthema ngabe umbuzo ukuthi uyapi lapho kwandonga ziyaduma wazibani wathi gogo ngilandela ithalente lami wani impendulo nayi namhlanje sesiyayibona
2: hayi ngiyayibona ngiyayibona
1: ah siyabonga kakhulu ma nawe nje ukukhulisa ke intokazi enentobeko nekwazi ukuthi ke isilaphe kangaka siyiningizimu Africa ngezulayo
2: Yeah.
1: Valelisa ke gogo siqhubeke nawe matetema makhala.
0: Ngicela upheke ujeqe lapho phezi ngene. Ngiyathandi futhi ngiyakuthanda kakhulu. Thank you so much ma.
2: Kulungile ngizophela ngikufakela efonini. Ngizothi ngitapuna nabe ushafuna ngalapha.
0: Ngiyakuthanda yes.
2: Okay, ngiyakuthanda nami nompendulo.
1: Sharp. Oh. Alright, kunjani kuwena ukuzwa ugogo ekhuluma kanje?
0: First of all, why didn't you tell me?
1: Oh, ngizokutshelani.
0: Why didn't you tell me?
1: Bese kukusurprise kanjani sikutshelini.
0: Oh, ma. Oh, ma. I don't wanna lie. I 1,000 namanje ngisalukhumbula.
1: Ah.
0: Wanginika 1,000 lakhe elokugcina.
1: Mm.
0: Wathi ithatha la hamba.
1: Mm.
0: And nasekhadini futhi wangilungisela ikhadi mangihamba. Ngine khadi nje uma wathi mawuhamba egoli into ikhadi ke.
1: Mm.
0: Ungabi na ungahamba unganalo ikhadi. Ngiyamthanda la muntu yabonga
1: hey uyamthanda lo muntu uyabonga
0: ngiyabonga
1: asiphume enyembezini asibuye size kwi album i album lesikhalise kangaka
0: iyona
1: right kunale ngoma le ethi amakhaza
0: yeah.
1: ocula no Dani
0: Tanya Devs
1: mm-hmm. sitshele ngale ngoma
0: Because ingoma, I think that's the first song ege yaduma kind of a couple of days.
1: Mm.
0: Bobo, I think Scissor Beats, he's mm-hmm. my producer. Wild Lala and Joe beat him. Running Ula. Abantu bathi umjolo but on my side ngayibhalela in a phase ukuthi makhona umuntu ongeke ekhaya omkhumbulayo njengosisi mhlawumbe ohambile eGoli uanti ohamba ohambile oyosebenza bengiyibhalela ngale ndlela leyo but yaye ingoma ngayibhala uDanya Devs naye wacela ungena angimcela ucela mina
1: ngoba vela akekho umcelayo wena
0: angisho amandla ukuba yicelebrate la
1: Nkosi yami Jehova no Dr. Busela phi bona bakucela.
0: Yebo.
1: Hayi siyazi nathi ningizima Africa bayacela labantu.
0: Bayangicela.
1: Kwami ngikucelile ukuthi uze la.
0: Yeah, esingivumile ngoba phela eyi.
1: Yabona ubuzothini? Oh, ubungenanto yenza namhlanje. Awu good.

0: umsizwa ke sidudula kanje ubokwazi ukuthi zimfry andike zi 15 ku May 2026 okusho khona ukuthi abantu baholile abantu ba grand abantu ba right kuphela inyanga athi makunje kuphela isonto makunje DJ Icon uyena go sipha ke imix emnandi ngendlela eyisimanga siyayidudula nje ku tank 1238 iphimbo lamba mkhulu lozayo sawubona uyaphila sawubona nawe siphe
1: hey skoko khamba kahle
0: mfethu khamba kanjani
1: wena hayi ngiyezwa kahle impela sonto sifikile zimfry akazoma ngithi olwesihlanu noma zimfry kuwena khamba kanjani kwena
0: hayi noma uholile zimfry
1: yeah
0: mina ke hlezi ku zimfry
1: okay ah futhi wena ke phela kusekhaya la kwena
0: yeah
1: awungishaya ngo 5 la
0: mina nginobhuti wami oh thisha omkhulu lapha enhlube primary school uholile
1: yeah
0: nginosikwiza wami olapha ethuba lethu ethuba lethu lapha eMelmoth uholile nginosibali so nje hey wena
1: ikhiwa ngamabhakethi
0: lalela ikhiwa ngamabhakethi
1: hayi kwazi kwamnandi sesikhona hayi nokuzomnandi kakhulu ke sibonga kakhulu ku DJ Icon uyabeka impela umjidi hayi no uyadedela kakhulu so bese kanisimnandi sithola namhlanje namhla kule sihlala ngithi
0: hayi kuzoba mnandi kakhulu siqala khona la siqala khona vele umthetho like how siko like how ku Dunk ukuthi asikwazi ukuqala uhlelo siqhubeke nabo singakuchekanga ukuthi u right u grand njengoba kulwesihlanu okay into engiphethe kabi isiphethe
1: futhi
0: uqhubeka ese anganoma sengibuka kakhulu social media noma bekunjani angazi nginenkinga ya lesisihlava sokubulalana kwabantu abathandanayo mangithi nje ngivula futhi Mandla Chris angisazi noma ngiqhubeke ngikufollowe noma ngenzeni ngoba mina ayikho into engiphatha kabuhlungu njengale yokubona umuntu ebulala umuntu osifazane bese eyibulala lento ilokhu ingihlukumeze njalo ngilokhu ngiyibona njalo njalo kanti bekungathi iyehla kancane lesisihlava sokubulawa ukuthi babulalana abantu abathandanayo angisazi ukuthi mhlawumbe yipi into okumele siyenze ukubuya lemumva esibheke sihlole mfethu ukuthi singangenelela kanjani ebudlelwaneni babantu ukuthi noma bekuthiwa konakele kangakanani kodwa akungaze kuphume isidumbu
1: egcineni futhi kwakho konke kutshengisa ubugwala kuwena njengendoda
0: hayibo
1: umbulala kanjani na uyibulale inkinga phe kuyinkinga oyidalayo
0: yangizwa
1: uthi ngithini yeah
0: usala abantwana
1: kusamele silungiswe kwathina ngempela ngicabanga ukuthi azanele inkulumo esinazo
0: azanele
1: kusamele sibe nazo ngempela kwesibambe kwesibheka umnyombo wale nkinga impande ukuthi isukaphi lento
0: isukaphi
1: esithi iyaphela iyaphela
0: ngoba sekungathi manje iwumkhokha ngathi wonke umuntu ocabangayo nje ukuthi okay uma intombi ke yangala noma
1: kuyenza
0: into ethile noma wamchithela umuntu noma wamenzani sekufanele umbula ubani umuntu nje o deserve ukufa kusiyama ukuthiwa cha lo nje kumele ngimbulale uNkulunkulu akakuvumi naye lokho siyacela bakwethu ukuthi azame ungenelela sixoze uxazulule kuhanjwa ama therapist kubizwe nemndeni kubizwe nabakhongi kubizwe noma ixoxe indaba sibone ukuthi singadlula kanjani kuyona
1: kunjalo zimthola kusilihlazo ukusho ukuthi hayi sesihlulekile sizamile sizame konke hayi ziphukile zona asazi senze njani usizo liyatholakala uma ukwazi ukuthi umemeze kubantu abaqondile
0: 0862024037 masibuya ngapha nje siyabheka ke na kanjani ukuthi ke kuhambani wena kuhambani kuwena wena ukuphi ngalesi sikhathi futhi wenzani nobani
2: Indumezulu yomcimbi eziyakhala Mo Sun City ibuyile.
3: Woza ke sobungaza amaciko nesintu sethu ngomgqibelo mhla ka 27 kuJune ku-2026 eSun City Super Bowl.
2: Amasango avulwa ngehora lesibili ntambama ngo 2 bese kuba umnandi beqala.
3: Kusobe kukhona iMafika Izolo, Youngstana, Khuzani, Shandesh nabanye abaningi.
2: Amathikithi aqala ku R350 eTicket Pro nako Spa. Itikiti limngenisa esangweni eSun City nase Super Bowl.
3: Siyakhala Mo Sun City. Ungaphuthelwa
0: Na kanjani ke ziyakhala Mo Sun City ngomhla ka 27 kuyena ke uJune sobe sikhona lapha na ke eSun City Super Bowl saba ke nabaculi abahlukahlukene yabo Khuzana abo Youngstana abo banibani sobe sikudlala amahlombe nabantu aba right siphemfethu awubatshela
1: abantu
0: abathenga
1: amathikiti zoba kumnandi kakhulu impela uphume ngomdingi bakho Mo Segoli biza abangani bakho biza omakhelwane ubize ngisho ne X ngifuna ukuyibona lapha Kume mndani
0: yakho. Noma kweni naye sicela kusama ukuthi nesithembu. Thatha wonke umuntu okathatha biza noma wengane biza
1: bonke.
0: Sihlangane siyobabandi lapha. Mhlawumbe ke asibheke ke ngoba nangu sesishayeleke usiza ukuthi company kuyena uNdumiso lapha eFrahead. Sawubona uNdumiso.
4: Ngimthola.
0: Unjani mfethu?
4: Uphila kanjani?
0: Ngiyaphila.
4: ngiyaphileka wemadoladola ngisemsebenzini nje ngibambile kwa-Olin Auto ndumiso lomkulusi lapha e-Friday kwaceba kodwa ngokusebenza zemidola ngilapha eGoli Gate Park. Ngibonge nje madoladola sisonke bafowethu hhayi besihlanu-ke ukuthi siyasekwenza nje siyabuya kodwa kusasa ngiyashintsha ngiyabuya ngizongena ebusuku ngizolala ekuseni ngingavuki.
0: Ya.
4: Hhayi usuku luhamba kahle zemidola.
0: Kholwa nini lapho kwa-All in Order mfethu?
4: Hhawu i-25 zemidola kumnyama.
0: Oh, i-25.
1: Usazodonsa eh?
4: Ayi sazodonsa kodwa hhayi akusekubi kakhulu mase umuntu esezoyivala i-roster ngoba i-shift yokugcina leyo ngivala i-roster.
0: Okay, okay.
4: Usuke sengibona ukuthi hhayi sekuseduze phambili.
0: Kulungile siyabonga mfethu sengathi ngaba nempela santa emnandi.
4: Siyabonga zimdala.
0: Sharp.
1: All right, asiye lapha-ke Richmond this morning ukuthi-ke siyamthola uMtho. Mthobisi? Mtho? Siyaphila mfowethu.
0: Siyaphila kakhulu.
1: Isithini inhlelo impela sonto iyaqala phela.
0: Hambani.
5: Thina thina unembathe wine kamnandi.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Hayi, sobonana khona.
5: Okay, hayi nibe rathi respect nibe
0: okay, kulungile sigijibeke siwele-ke ikunjini lofula lo suwelawo uma sibheke xopho awusengukhohliwe lo lapha umkhomazi. Yeah, sibheke xopho sawubona.
6: Yebo, ndiyaphila simtshona.
0: Siyaphila kunjani?
6: Hawu, ngiyaphila nami. Sawukhuluma nomuzi kawupheli-ke manje exobheni umantethe.
0: Nazo-ke. Ngicela wenze show ukuthi lowo muzi awupheli ngempela.
6: Eyi, awupheli futhi hayi, futhi nami ngizazama ukuthi ngenze show abantu akukadile ukuthi ungapheli lo muzi.
0: Ndazi, akube njalo.
6: Ngale gama lengane, igama labantu abadala.
0: Ehhe.
6: Zimdala hayi kona lami ngiyishizela mina ngiyazisebenza-ke bekuphuma kolungisa ama-codroom le umthetho wami ngizilungisela ama-fridge nje kanje.
0: Okay.
6: Kona-ke usuku lami lihamba kahle-ke kona kubani. Ngilela nje ngiyi-electrician ngidila ngezinto zikagesi kanje.
0: Ya.
6: Ya, ngasho nje ukuthi hhayi ngizisizele nje nakanokwetha kuyishile kusele nje hhayi hayi asikhe sibi ngibona yonke into ihamba kahle.
0: Akube right mfethu kube mjoji impela sonto ibe mnandi.
6: Ah nakunina futhi ngomjalo.
0: Okay, danko.
1: Danko. Siyaphika manje selapha kona ngoma.
0: Yeah, khona ulungele lapha
1: kona. Ulungele.
7: Yebo njani basazi bami abasha.
0: Siyaphila kunjani?
7: Hayi siyaphila, khona ulungele uJambo Jingisi.
1: Danko.
7: Yeah, bali. Ngishena nje ngilalela nje hayi kade ngisawushayela umgugu lapha manje elinda into ngangikhathele. Sengizoxoxa manje ngigeza ngase ngathi iphumula kancane.
1: Hawu siyasho vele into zakho uyabashayela vele. Uyabenzela ngalapha.
7: Around. Nje mama nje ngophela ukufika ngenhlangano nje hayi.
0: Oh, umhlangano.
1: Lokho, hawu sebenzele umfowethu.
0: Mhm. Okay.
7: Impilo nje bene pela sibenande namba sala bahle.
0: Siyabonga ube right mfowethu. Okay, ake siye emthuba mathuba mathuba mathuba.
1: Emthuba mathuba.
0: Manzini.
8: Ngakho mngayixosha.
0: Hawu mfowethu.
8: Eh.
0: Unjani?
8: Ngiyaphila. Asha mazamba manje abe uhungo. Bantu ntubatuba. Hayi uyakhala ke ngishini nami lapha. Sengidanke kwakho kwanamuka isitasi isiqathulo lapha. Sengizwa ukuthi bonke kulo takhula ngishini.
0: Ya.
8: Hayi, hayi baba kunomthanda yakuthanda uhlelo lonke. Menziwe wena umfowethu lapho uthi hey baba wethu.
1: Bona kithi. Hawu uyalaza ujabu, uyalaza ujabu.
0: Danke siyabonga.
8: Amazambane nani napapapai.
0: Awasha amazambane. Okay, la ababili abathathu nje umamazi masenza okhona la kuFacebook kokhozi. URegine Ndwandwe ilonyeni ulapha kwaNongoma silalele. Ntshangase nomkhosi enqutu. Kube uThokozani Nokwane. Tokwane Hadebe. Kube uNkosikonsikwazi Sipakile Mathu. Kadla Sihlile Ngwadindi. Mhlezi edle uMdunkosi. Buyisile emyeni emkhuze. Foshuni Shange nentombi futhi Gama. Nobaba kaSicebile. NoMargaret Mqoqi. NoSizwe Samuel. Ngivaleke ngoNtuthuko Felubala. Ukudla kwani-ke okay fela ubala asibambe kanjalo hey uma esebiza izinto ezongibiza ama-ofisi wenzani manje okay kulungile seqhubeka-ke no-DJ Icon uyena kuzosithatha-ke sibeke kuzindaba zokubombana kwalo ihora lokuqala kungekudala-ke sobe sesekutshela ukuthi-ke sikuphathele namhlanje kodwa-ke kusazoba mnandi khona nomgosi ka-Uncle Ntsi.

umoya wami uyahlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ungilahle kugcinini bangifona ngizibheke kala ngize ngizumeke